mangon. Mula Tokyo, talukpangan na kusag. Mula kalamulun, lukpangan na raro. Nani ma, Luxiral mata, buin na.

0: Begulang o kami da buka stesen. Hari na pukul 1 ng hari ba YFM.
1: YFM 89.5 FM di Sri Aman.